Nasimang bilit son mara karoni dolni nukabay sol na kasrok biir matel gapa gitrang kuk na suwaha. Sumoy da oprungni do kolachi waha ruya sumayo na simang coach composite program ko oprungni sni bajyo na knang skagin. Jol jol, sni bajyo ni sni minit bunga o na delyo nika wat skagapa hindi ko burang. Aro sni minit bunga o ni sni minit tkungo na English ko burang kuk na suna matgin.

Skanga pao na simange ritual film ni gitko knang chingnamat gin. One Udit Narayan aro Shriya Goshalni rangapa git ungenga japse dekahe.

Daw vi ba film ni git ko knang namat gin wan Suresh Bhonsle aro Ravindra Jaini rangpa git ge tonga tere jware pe aai Bharat.

0: Bollywood Melody Program wana simang dengtang dengtang Hindi film ni gitrangko kena sona mat ninga. Dek sani zaman no manggapan film ni gitrangko ba kena kuna mat gin.
1: Ayo, ya mistirang tona kraijok dalio. Kai chaman gino.
2: Baba yan takaba chani rang ni nak nadi namjawa. Na adi chigapa chani rang ko di don tong na sanang jok ba.
1: Na jok tong. Na mai ko masia. Ang ku jok chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Ang tang ni chana ska ko chusok na man na nga ko na wi jam ba.
2: Amba na cha pre tim jam man na sa jok de nak ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba. Mutum chigapa aro kari nang thot ka ba chani rang ko wat bo ha. Nak ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu sam jak rang ko sa bo ha.
1: Ya ko commissionerate of food safety Meghalaya Shillong ni ka ta wi ya ting ba.
0: Nasimang dengtang tang Hindi film ni git rangko kena sonamat nenga. The O5 Weddings ya film ni git ko kena sonamat gin. Wan Vishal Mishra aro Shirley Setiani rengkapa git. Git ongenga na cake bi.

Ambon kami tos film ni git ko kna sona mat gen wan sonu ka kani rangpa git nga abe sali.

Nasimang ng tanang tang hindi film ni gitrangkok na suaha. Sumoy daw prang ni chet ba jong na siya nga ha. Tugtusan ni zamano prang chet o nga haon. Delo ni kawats ka nga pa hindi ko burang. Chet si bunga o English ko burang ko. Jol jol chet ko lachio. Silongan ni kawats ka nga pa. Salgro salaramat jok ni English ko burang ko ba. Kna sunamat gin. Yan Akashwani Tira.

0: Yan Akashwani Tura. Kanatam Swingabas Sakantikon, Dalni Prungnam Tura, Programon Naram Chaksua Prungnam. Dal Hazalgani Kol Group Topal Sini, Jun Jani Gatam Tarik, Bulpar Prung. Deworming Ba Oknungo Dungapa, Jung Rangoni, Maikai Naljoke Dungnamatgen, Yani Gaman Agananiko, Hai Dao Ansing Dalni Prungnam Tura, Programok Nangskana.
1: Deworming nga yan English katangwa. D ni auto de dungja na yakan nga. Worm ni auto de wan joongrang. Aro ya joongrang ara antini bieno nape mung na antini kusukata oknungo nape mung na bieni bakrang kong siyata niko. Samrang ko rungye mung na ya joongrang ko antini bieno ni kong kate galata niko. Deworming na yakan na. Ya joongrang ni aselo. Ya niknigani rang ko matne nga basa bishi rang ko matne nga. Unigman arawamani dalruani ba bisongni mature ongani rangko nosto khainga wanigman antini india ni sokhari ba yako nkebangna jeyako de antini bisarang nambata jangi thangani thangna kata manke nikore who ni niyam gatan antini asongo ba yakwa pachinga ta ha antini bisarang ara bangbata an bulsisa aro bulsisi skona na ani niyate ni gens mode Bersih sahun ni bersih bunga, bah bersih tu kau nade anggan madirang ni nengah o enroll kagaman bisarang o, bah bersih bunga bersih tu kau ni bersih bersih siskun nade teacherang ni nengah o dunga. Ada salah antian uang mangara sekolah na sombaron ni scrubber nade sekolah nade yang inga. Ada salah antian teacherang kau nukpata anggan madirang kau nukpata. Ada bisarang ada teacherang na family rong pata. Ada kena ni rong bah kumi pata hospital nade ibai mengkhanat kencing mude warang negani kau matpatkan. Aroba doktor na sangna de khenani dongaya ya wani gmen ya bisarang ara mongsum batte anganwadi rang mang aro teacher rang mang comfortable ong batta wani gmen ya bisarang ni comfort ko ni sa ba wang na altu ani ko ni ani gmen sa aro wamang na kenja kwa ani ko ngachana gata sa teacher rang aro anganwadi rang ko sam rang ko chitna gata select ka ha aro sam rang ko nani ra simple procedure rong ani ong aya wani gmen teacher rang aro anganwadi rang Altu en nagata manaya unigamun sa teacher angan wadi rangko seleka. Gamun uamang ko dool gani ko nangan wadi aro teacher angko training raching isa uamang na marek yon gen sana beta dos ko gen aro ba may niknikan rangko sagrong gen may rikis msak nga nga aro may ba niknikan rangko manode sachi watata nga phone number angko ne hospital rang ne address rangko ne gamuk ko nisa na meki ma shatching isa uamang ko kan china gata On a firm no day one and ten creamy zong name and bataya, Jacon Trituris, Trituria Niagana, are hookworm, Jacon Nicator, Americanas Niagana, Wa Yamangatamco, Mongsum Batea and Singonico, and Tim Benonico Chelatnagata, a handy by Inagriba, Pun Antony Beno Jongrang, Donga Jacke tapeworm, whipworm Niagana, Warang Benonicum and Gaba Jacama, Chub and Wap and Warangicum and Gaba Dunga, Liver Fluke and Gabarang Badunga. Barang gemuknya ni ya pesan saman kami dekaya ni bermungsum batet antuni government nera altu batet mana kerag apa jongrang jangan awal dong acem ya menggetamku seleka ha jangan roundworm weworm atau hookworm atau bang batet bisa langkau antuni dekna kita mana cuna awal ni bisong alamala mal naman bahau ni mal bagenok mal brak kusukci gemukan dua gemuk barang awal ni antuni sun gemuk bisa langkau antuni saya sentuh sangkau antuni batkin sabarang ni kisangkul kak ketahu akan gen ba chana ngna sja warang kwa gan gen uni ko de root gen chmo de ya jongna ngara hanchni ok ngo dongye mna chni an chi rang ko rang nga rang jo ko de wara root de dongye chmo dan chng ko enemy ko ngat ta ban chi khum ya ta ne ko ngat na gata gen aro mata mon de bi sarang ok thong si si rakem ok dalla aro ba bulong gen chmo ang ode ya jongna ngara antni bibuk rang ba chni bibuk ko chani cha atarang ko jokru ratan ko champhe ne gata mana Sanitary toilet chanko chakalade nambata araba kimana rang jamano chana rungnas khang sabun chi antini jakrangko nami rong thale chakshure nambata araba jutha rangko ganore nambata mongsong bate hook ramde matkepa beni bakrang jani bak rangko matta dongodi warang gatta napna gata mana unni gemen jutha rang ganani ko araba antini vegetable sambami isu sam jakrangko ba bithe rangko strange chani anuma rong thal gaba chirang ko barat kemen chirang ko rengani anonga filtered ka rang ko rengani anonga aroba antsni chani rang ko na me menne sungi chani an warangan prevention nonga angni kupatya ni de je health program ba namgni na song atenga We bibin kinaba dungwa jim aparangan kinchaka kinani unginga ba ji yakho chakura inga kinani unginga na tunga health department ba tini pon rangko wat mana ha tini department ba ba ba is kushina ko sing ebo ba thalata ni rangko rabu warangko ba tunga ne ha aro tini help ko rangna ba tunga agana tinga songrang chi so wa mang ri anginga aro warang ba sing nama mat mat gen uni gemen mamung ko ba name ki thal ki jades ka thang chang bang bangat na ba nang ja aro ba nam gni na sang ne nga ha maina yarang ni gemen bidung o chnga por lai na ka ha ni men gemek na nang gni ko na ni men nam gni ko ra ode nam bat ken aro mai ba khena ni ban nek ni ka ni dong gen chmo de chnga thala ching nam bat das ka thang chang bang bangat na bat de
0: Ya agana nirang baksa dalna dongurman program chura program ni somai ba yanon bonaha knal program apsan somoyo grong thaiku jana kengkeng plaknan salam

0: Nasimang prungnam tira program ko kna soha. Sumoy da o prungni chet minit sotpri bunga matangaha. Aru ye sumayo nasimang tsasungatal ni gitrang ko knang na skang, skangapa. Slogan chira e marak jan isaka academy o purangapa chatriyong aja muni puidum ngani ko knang chingna mangin.
1: Ani bimko slogan chira e marak munga. Anga isaka academy o purangapa. Sundari pol toko anga munga munga. Atam salmiang ingo salgiyo aram gapchok. Aram kograng a kolo sal gatsake na kachok. Mukha waba amri mri ni rona ni towa. Hanseng biya katsi shi chake rona dong towa. Sala ramchi abriyo nibu na jok sundari. Un dawuljang bimang o roko mari rongrang ni. Ayo namme ni towa katna gatsuk un bimang. Rimna kringi riko a kene kata uwarang.
0: Nasimang slogan chira em marak janizaka academy of poranga ba chatri wa chumuni phoidum ngani ko khna suwa ha aganat kaman gata da o chiko marak ni ranga pa chasung gata ni gitrang ko phrung ni sku ba jona knang ska gin wa gitrang ongenga chon matango dongja haun salrang a sakni sungreani aro uwa salrango

Nasimang chiko marapiring pa sa sungat talang gitrangko kina suwaha dudugsan ni zamano prongnisku ng haon delu niko watskang pa hindi ko borangko jol jol sku minute pungao English ko borangko pa kina sunaman gin yan Akashwani Tira.

Nashimang da o ajik chasong tani gitrang ko watani somo yobun kame Evelton sangmani gitrang ko khna sona mana ha tau chisa khola chibaji o mech krang ni program ko kamatani somo yo skhang pa o angni khatha tanula sangmani aganani ko khna sona mangen

0: 나 수행파 사칸티코 야 아인 카타 프로그램나 림착소아 다알로 제 카타비 총고던 소아하 원마 아파랑 아로 제 망안 송살로 장기 당하니요 그참 만데랑 우테 장기 당급파 만데랑코 심삭 니로카니코 바나 남로로 슬로로와니나 소카리 제 액토 방착케 니암코 도나하 예랑니 비등오 탈라테 오나니코 다캉나 Ang baksa PL Sebastian Advocate Tura Uayarang ni bidungo talate o naniko dakangken. Daalo je topiko dun suwaha, iano pangchake, parents and senior citizens je katarangan English katao achim. Uwarang ni magsunganiko kinaswengpa sakantina talate o naniko dakang naman genma.
1: Nangni singagita ya older persons ba senior citizen yagano de will see sotok batang men mandirang ko inda ke munga. Bude pa buchuma ni agan jao ba inda ke agan mana will see rang pa mandirang. Wamang anchingini takchakan ni ko manja gen chumo de mong sumbate ya khangal mandirang inda ke will see batang pa mandirang jangitang na de blongin nangni ke nga. Nibo ya bilsi batang ba older person citizens ni agano de anchingo de ya garugils ni obossa ko niyagita agano de you know sarkariyo ni retire ka parando ma ya sarkariyo ni retire ka parande pension mana umangde wa pension chi jenten jangi thangma de mana diba pension dungi jag parangde banga songna dongo parangde pension dungja aro umangde sa dingrango hospital chiba wa dakchakan ni ko nanga aro bisom mirom brena ba thanga nanga unigi min dawan ching ting thaman cha chanchina nangpa ya manderanko mai deke society uko manderana mangen umangko dakchakra mangen Nibo dasyuna singha mai scheme randunga. Was scheme rang ning min thalatna skang anga ya knathing gpa mandirang na mungsa ko agana skinga. Chungutan anjing ni society ni chadembe rang ni gisik ko ba mindset ni agana ba chanchi ani ko na main change khatra nanga. Maina chonno nin school onin ya ko dalga parang ko mandirana skio na nanga. Bangbatan dao ya chasongani chadembeerang chanchiya chingade dambe ya buri parangde mamungna ba cholija mamung ba dongja unigimin bisongko manderana ba changja aro meeting ran dongode meeting rang chibo khamjewa bisongde mai idea gicham idea ko songge nanching sa ya chasong thalni manderang ini chanchi dong parande banga ya mindset ko anching change kana san dothun kanananga dao chanchi pe sawa politics ko banibo chadambe rangsa politics o chakatinga mla unginga mdc unginga bilsi kolachi kolachi bunga dak prangsa indiba banuni ko bisom experience dungpa manderanko nangchumuta maina indak prangsa achik niyam ko achik ni dakpewal rangko uiya aro iko uig prangsa chadamberang ko guide khanamana skie onamana unigimin anchingne society ini chanchibawalani ko change karte umang dingtham mancha ya belsi rang pa manderang ko dakchakana keta aro umangni experience ko share khanagita dakchakana nanga aro International Day of Older Persons gita United Nations se October 7 tariko bills ya agilsa gumkon maniinga aro wa October 7 tariko anjing thora ba function nangu dakka indiba wa function bills yo changsamam dakka ni chide anjing ni society ni chanchiya kode chelatna de ba ting thangatna de manja kasen sene uku anching ting thang atna jothum khananga beben wa international day october 7 tariko ya ding thamanja budipa buchuma ba bilsi rang pa mandarang ko khame

wa si jok angna si jok ke git kon simang kana nga ha aru git baksa na bin seng sangma aru uni dolni doko bana rung ma chele rung ba git rang khwata ni ba yenon bona ha da jo jol magaban program ko kana man gen yana kashwani thura da o somai do khala chi ba ju ha aru somai o chada merang ni program ko atani somai ngi as kang pa chela simang na rakari na makrak po yani gaman penny belly byf thura dolni mandirangni tharigman program ko watachenginga

Sumsakbo cha dambe yagit ko na si mangkhnang ha arugit baksa na kolendro marak ni cha songtal ngi trang ko atani bai non bona ha ta jol jol mangban program ko khnang skana man gen ya nakashwani tura somai dos ni bajung ha aru somai o tokyo program in di film ni ki trang ko atani somai unge nga skang bawo chinga na si mangna lata mangesh karni rgpa git ko kamatangi ya jap jap phul ke liye film ni ye sama he ye pyar ka yagidunga